0: Mwaise ni mwendu mena mwenkashi inandi. Ingileni. Nala mwafuidi shashani.
1: Vanasi. Ina nalie baba lume banju kuti mwanje bera okula lyefya kuti efya msango alekana alekana pali ino stand pabukulu
0: icho chachini
2: kwena nalie bera bakashibande ukuti twakula apo sendala meshingi ukushitefya kulia kabiri nshatemenwe pali uyu mulandu
0: ukukwanisha ifya kulia umwaba umulyonse tamufuire kuposendala meshingi bandume
2: bushichishinga
0: Awa kashibenu balefuwa ikefi ya kulefi ya pisana pisana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, edo ne misalu ukutibabi awa kosa mwushitaba.

0: ise ni mwendu mena mwenka shinandi. Ingileni. Na alamu afuidi shashani.
1: Vanasi. Ina nalie baba lume bandi okuti mwanjebera okula lyefya ku lyefya msango alekana lekana. Pali ino nshitandi pabukulu.
0: Icho chachini.
2: Kwena nalievere abakashibandi. Okuti twakula apo sendala meshingi okushitefya kulya. Kabiri nshatemenwe pali uyu mulandu.
0: Ukukwanisha ifya kulya umwaba umulyonse tamufuile kupose ndala meshi ingi bandume.
2: Ushichishinka?
0: Eee, awa kashibenu badefu haike ifya kulya ifya pisana pisana ngamani, inkoko na ngule sabi. Ifisabo, erone misalu ukutibabi awako samushita balipabukulu. Kutimwa kwanisha fionse ifinga chakwe batina mkwataka gala denipanganda, ukusunge inkoko, kabiri na ukushita fimo kumaliketi.
2: Aha, icho cha mfuika wino kutina kwanisha. Wakashivandi natie panga wajeti nga tukafika panganda.
1: Natasha walume bandi.
2: Hello, Natasha wanasi pakuno ndolo ele fifionse.
0: Natasha bandume, ibukishe nilionse okuti mulimuli uyu mulimo wonse. Ukukwato mwano wabumi kabili wakosa. Na mayo pabukulu afuile okulia ifya kulia ifya lekana lekana umwaba ama nyutili enti chila mshiku.

0: was all in my head.
1: Fruticana. Feel the rhythm. Taste the fun.
2: Mwai se ni mwendu mena mwenka shinandi. Ingileni. Na alama afuidi shashani.
3: Vanasi. Ile na alie baba lume bandi ukuti mwanjebero kula aliefia kuliefia msango alikana alikana. Pali inonshtandi pabukulu.
2: Icho chachini.
4: Kwena na aliewele haba kashibandi. Ukuti tuwakula hapo senda la meshingi ukushitefia kulia. Kavili nshate menwe pali uyumulandu.
2: Ukukwanisha ifya kulia umuaba umulionse tamufuile kupose ndala menshi ingi bandume.
4: Ushichishinka?
2: Eee, awa kashibenu badefu haike ifya kulia ifya psana psana ngamani, inkoko na ngule esabi. Ifisabo, erone misalu ukuti babi abako samushita balipabukulu. Kuti mwakwanisha fionse ifinga chakwe batina mkwataka gala denipanganda, ukusunge inkoko, kabili no kushita fimo kumaliketi.
4: Aha, icho cha mfuika wino kutina kwanisha. Wakashivandi natie panga wajeti nga tukafika panganda.
3: Natasha walume vandi.
4: Hello, Natasha wanase pakunondolo ele fifionse.
2: Natasha vandume, ibukishe nilionso kuti mulimuli uyu mulimo wonse. Uku kwato mwano wa mumi kabili wako sa. Na mayo pabukulu afuile okulia ifya kulia ifya lekana lekana umwaba ama nutrienti chila mushiku.